Tat karto jine jogare do do gremi sa to kara ko ndista saram la sila fi agondo kula mi do do do gremi sa ne na jwe bal ko tolbe jodo do greg kan man do greg mi sa kan kara sa ro so gremi tar jigo do be de paje mbere tru mbater sar kar ke jine karma ko gol da si wo yo pa kar si kare ne site tar jili chawu je duma mamut ga sara technicien am gudun doni madara ndu bal tru gais ko kan jikila tan tru mbere de ci ta ko pa do tal

yawa meto zawar da madi ne ki zo jidda ko ka fa ka madi lire ko ma don yene partelia fa je ka wasu antenne da bar fa da be madi ne gud jore meto zawar mi lobbo fo be da manyeta ko fa ka adi ko na zawa masin ta ya be madeleine moyo ako ka fa ka madi ne lire da be madi ne ah to ma kiena mi sutio kuna da madeleine lo abu fo vela so ko pelizama ka pera do chada.

yawa so ko pele meto za wad madina te yabbe michel ko ka fa ka da bi madina farsha fa ka jamena yo so ko pele mi lobbo fo be te la ya pele ne bo fo bo bi zama ka pere du chat te to chomber ka bato tak tak tak tak tak so ko pele delphine yo bi zama ka pere du chat di pele mano na te za mano wa be na vano kana fa bo men masin na yo ba ka de ma ya ba dubli ko do di karu te mane so ko

bayanike masal nung kafi kay nan linan batir badir ang kalong kalig jia kay nigzat kundo ng dik nung kaf de devantigia kay de devantris kam sumsam kay bena kay super itami chulo ka di alo hijaf te va kay hijaf te vi amat na mandam le hijaf te vi para ukurdin le hijaf te vi aga dumarang su kay nigzat nung kaf sa masasam kay bena de devantigia kay sera farce na kide non kavi ende den tu ngolo kita mi kari Daniel ara Omar Etienne ke klan ona ngamadi di kawa kai banan na lu tan na tan na su kai mi obeji kai mi memena de sudda hai kai ja to vala mo re ni se ken non kafsa kai skal del golanga miskine kafki ki de bek ki de beni sa wali sa gonba sa kai su do ngi de masana kai de devant tiga de devant tu ngolo kita mi ejo krasa yanjok di kay musan mulla kay ni gisa bongora sa kalma tu de kiki de be kiki de be sa kal hen nak yan marki di kay ni la bar fi na katan jam bo dom gendi dom gay mi telem gay spital de lenchis ga gendi del fini ko wa kay sa bongom yam la ngoy may na tam di kini kuman de len la mina no tebru mo ko no vilo vinde so mazan di joy kiki de lon par balam kay pe pe pour mo fofa

shiva fat mai dogo yamma da gurun chakki na dokfi da yambe ne na vatai kale wurda nan bas di da te yamba se di da jawo na kiki ji da bon katani wanda burmi ka manana da wana hura zamai min jama'an ne katani a wani somo na fe ta zehani goludan nga ngadani ya vokman ga tinda wani yamana conseil economique et social mai man irim tinda ni ngada yamwole yamba sa wani rahlis mai sumi li sumi teng teng tenga an sumi son batanin sumi nga hura mbas charity yat kvun mama na afrique centrale an golura fidi fitaze ataika tanino na ze gon dadana zingalar hur sun mazirida a botazene na deu azhalan le invand sun mazal ir kolovo on jivirna gaggaga anjunas mai suman ga yamba sitten de tendata bayam se dare dida ni vice premier minister na samya mana liman mamat adam til dare dida ni kasim mul mi yamba sma di chatta ka atanina wana min dazen da ni jivian da damba sitten de tengon irin ga tinda du sun mazal hana wat na mul mai mi yamba sma di chatta ka atanina amin da zinda le ni vanda sun mai da nazalla don lin sun da na burma volin tewa injun ambas tat abon tani wani wani burmi ka munin na gab ni mi vis prime minister liman mahammad wani fede fitamuni kisuma ismana yozu kola wan ga gon udu titi ambasada kisuma ismana halan le ni vanda do he pakak ambas mai chatta tani ate sum teng te teng lim bana ma duk taipi ni aitewa gazi irizia belar chonda duk taina bad awani mal damtin ditin bomu wani hurumbak tumbaka tani wani haze gat ngola min dazana na zai ta zai sun da min da na kisu mai sumana lazana buta zani na deu ni kisu mai sumana hina teu a hai gata to ba hai so urura hai ne da mal kisu mai sumana teu kavi kaina domusi dati abon tani wanda ladi ambasa abon ka tani wanda ani ambas mai de chata kingol ta dina halan wanda tlene tlene vu na hani abota ni na de on kisu mai sumani in ga ka tai tani wan bu ni ira bozia an sumana tin yam sun mazare ba za halan le ni van jun ta zuri mazimi ka ka ta sun da zlatan basa iri ul kolo avo mida a wani azima le fitfita zo tok mazir ngol tani sama iman malad vu no ani minister na sami yamana mi taira mit ngiling na minisi maana ngariam sunde pa rasame man gibolo fanga machu li dihi dhadi dhira mintia atle isu maisu maana chukuza avoza lida lida na watu na atleke zingani na cha wafo maimi jivu mazmini ya mini ya mda le ni vana isu maisu maana dia utitewa hainjundu na malbozo wini na ande ringegege na halawantewa hitam sunda na lidana angwana na ambasu wana atleke na chole ambasu wana mbatani do batle na mjozita na jazimu dawana halawani irmba kutumba giwi warani intew a juna basa huru uwol mata dati katani wanda ni burmi kalina iwaya haro masumidanga dogo ya masumidanga ni ambas maichata katini na ambazin suma ismano uruparti politika mpesa dati deuda depute da maani charu datu wanda ni yara ni senatrisa wana zin charu ida ursundi dangami a yumazini arika hawa ani ngolo ya ambas gol gol uri imamuna gol gol waninga jividi awana zinlidi livun dana vo na liya von lidi lirali ne mandagari araz al biyar minan dattewa na liya ne mandagari shariba grimi da kingolta na halan awani sumuna idi hase zira wani ya zihin gol gol zura kisma sum lidi na halan kilarin da vunu zirwani ani samana ngaram sunda ta ni metre Jean Bernard padari ki stadium sum sum sum sumudu mana halan awani azin gol gol udum bak tumbu livu na hana ha sumai sumum ba bon ka dani assist ga bon wana ni sumana burma vo onona ara zina kalkolo aduk sumai sumana hina jin gata yamba sumai di chatta tadida awani samai mana lamuti ni mkolo depute na ni samai me yamana bishara sonko amat ana muhli yamanda ni depute na wani depute yamanda gara razal bishar razal biar namman banani ya mi bishar abdurrahman musa mama ni senator amlin ya mandagar shari e bagari midi wani asezi ai hum hum za asezi da wani golodun gara yam yuma mura jaga za asezi na fana dun dare su mai sumana lisun datin abon tani wanda ni mai mana ga gara yam vo afo mana tai ka tani wani divi ni gara yam lada hon lada nay golona hawa ni dadi ndak alira ta asanida ani mongol ku yami imaman sam yaman
ni samay yamana larme belgar larme jat ana min fini ya koyina wani ni ya chada chada taya numari jose samba uvunu hazi barabara butazana deona zin gol uda shakis maishumana dak lidi na wanu wale dadaza daru iriza voke sun maze dadaza indiana hawa famijivini indiana hepa kaga hepa kakwa na shakis maishumana ambasa minizia minizia kari yamu sunda tenena halamu wani minana junda tambayi na zaki hintew a jun sumuna a jama'a dan basi yan gikan gian gaga de puna deu di deu la fat mai di dogo yamma deu goro jakina dogo vat yamma deu kor voro de ne ka tani technicien da dagle homono no sisso kola e kolo enal

Chỉ về bọn khai tên này vốn xôn đã hoàn vốn xôn mà nó ani bokasa mugumba hani colonel Ezekiel Gandai ki bananga su toma ni chang bai mugumba barambade mande da manju homa mugumba sofi mugumba zakaria mugumba malachia den amulunga manga su jato ezai gaisa chumge gange philip abraham gayam bokasa babu hani hausu kalko hamla sengor Golgos lemona chungadi na nimrot gandai honka sem vute gonoda isma isma jamena tanini kisma isma ha vonana halan wani yazidiya ka tanini von sun mana nimata suziya nda ni a mazir mi wani ya ni rahama alamu marama alamu an fi mana bu mercredi til juin burum do bayama fili bazar kai wannan hurazimi le bayana abun sun iya ga ni ma semiyeru ni mozina ani le ni mozina mozi sum le wona wan hana ga ma ya ga mu malketen pokasa un van abdullahi laksu babe vunsiya bernard dan kurunde dabjas bay zuma kolo kolo le mege Abdoulaye Darge wani Ibrahim Vangdar an won sunda huwa yar ma Jazut Corina wani Jazut Corina wana ana gaini ma Dr Levi ana gaini ma Levi Golbe ki député toi Golbe wan vun sunda hani ihani ma ni akunyuna kunyu damduna hana gaini ma abba akunyut bayana ki damduna hana hana gaini ma boleon gingili ki ajub madam Jean wan vun sunda yan ma semi suma suma ka vurazmi kondorina margam baya golong hawana ma ura wani kulbuzia solok banyazan suma sumi sum tang tin suma jamene tani do bawuri mi dangna tat vun sun wandu wanda iya iya huwa ni ma nu aboyi nan ki wiyam aboyi na azalan hur azimi mozi a klavandina nan suma suma nan jamene a bo yamma ne ni chol hani kam dai wan man bata zon bur samdi wan li ni til mu kayin burum dok ba yamma ki dizia han hur azimi lew bayan alona fat guzra idem jivia tabe dan basi nagi kan giya sumay suman humon ke la tagana halan gare de pa musay na marba na sumay sumur departement mama yo dana yama daga kamuruda hana gain ma musay suma arrondissement mi gobona wani an gare de be sumay suman mo yili kabya suma mayo dalana ke la tazana halan tangilen marnga sawidi mayo bone mayo limi sumay suman orzim jamene tanina an gare de pe mi sumay sumana daga kazene na halan mu haga yora suma tuguri ribu rahka urla na lon sami chila suma hala lonan sami hidi suma sumana urdangai ni na ki dataga na halang ami humumunga gida kagaya tew tew te tew ay hurje bera gina botaina dew nga liva di bumur idew ini idini aga hinba buzugo ay budu hawa alon dew nisama iman wilda dana vaga kana kaga depa ni alon mina imba faita ya ni burma vong tu nambay Delphine dak linga humunun fisogola ekolo ena ali kivya jivya yi depa depan garuma sumana tewti to kaka vora dina chadi irin gabi hidi nande ngali vari haga sumana vora jonina halang an maranga sa widi alon mina kan dakwa na imba faita ya ni burmi avontuna be technicien linga humunun fisogola ekolo ena ali